Namaro namaro, namaro namaro, sagata kare jamme chod, kare jamme chod, kare jamme chod, sagata re re da tam mang kare re da san, sagata da sa pa pa pa sa pa sa pa sa pa sa panima. Ol kendo wana, ol kendo wana, maro namaro namaro namaro. Ade pul kendo wana maro, namaro. Lagte kare jamme chod, tumhe main to hai kahe jab.